0: kia ui hala. E nana mai a ma kou na pula pula o nei au e holo nei. E ala mai ka kou e na kini na mamo o ka ina aloha. Aloha vale ia aina ko ka kou kahua. Au e ka ii e ko opuhu ia nei. E pai pai ho ia ka pōhaku i pa amaila ke kahua le ho. No ka kou e na pua e ho oluru ai. E ale ka ii, ka mai, ka balena. I mua aloa a kalei o kalana kila.
1: Pule kako, pule lana kila, mokau kau, a pule.
0: Ke o mai ka ia ko nei ma ko ia o Yehova ko ma ko a kua. A me Yesu ko ma ko ho ola. A me ka uhani hamalele ko ma ko ko kua. Amene, amene, amene. Kani.